0: bi bibi abususu adwuma wo nya bibi kakra bibi tuo fa bibi tuo wo dwuma ne be sɛ na so wo bibi kakra da ho onko dwuma obi anim sɛ ma ne pambosia
1: da bi
0: e sa obaya akwa che kristofo ye bre de ti na ma kristofo bre ye ye che inchechre inchechre papa pa a wo chechre obi a ono ankasa so bae bae baba baba ukod mu mutoka fa bibi susu sɛmu bi ɛsɛ bi ni akro ɛsɛ da chube nyinu bɛya kwa ɛsɛ ni adwuma wo ntumi na wo yɛ ɛnɛ menam na mi kraka because menam kan eji side na ba bi ɛfɛ mi du yɛ na papa bi twi truck na ɔde fo bridge no ntumi fo

0: Vodka Minute. Shakira. All talk, all day.
1: Muka se muye the headquarters of Bozwa. Ewo maimua muye nukwarfo, nukwe. Muka intu muho keke. Obiara iti ase mpa. Sanse. Asu pepe su ubi suye bibiye tuyo nobeti. Wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya. Nye miba mabaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa. Ewo maimua muye nukwarfo, nukwe. Muka intu muho keke. Obiara iti ase mpa. Sanse. Asu pepe
2: su ubi suye bibiye tuyo nobeti. Wa koreti yeng. Sisano obiara
1: iti ya. Nye miba mabaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa. Ewo maimua muye nukwarfo, nukwe. Muka intu muho keke. Obiara iti ase mpa. Sanse. Asu pepe su ubi suye bibiye tuyo nobeti. Wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya. Nye miba mabaso.
3: Ladies and gentlemen. It's showtime.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Dia be be na ko. Trani service and fillers ni na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bibia.

0: adwuma ye ti wan kasa no creating kwaye so ma wo ho a sesa wa brabo
1: amen
0: na ba din shira wo
1: amen
0: men tina mu sa men kasa me die obi ntumi sha me so wo ko tina wa ria sna kasa obi ntumi sha me so a wa wa ye begu
1: amen
0: because wo kwa wa ria esa wo ba som
2: jesus
0: wo kwa wa ria kasa wo be ye a strong no or ben many mu abeye den a weak and that's why abeye lex wo wa se ben many mu ne be strong to wo ba no so to wa se
3: asempa fm
0: wo to wa sa tachi nkuni die be mo
1: amen
0: wo to wa sa sa nkuni die ne wa je sama wo no enje juma febi du ba bi na wo su no wo wa pete wo wo ba ko ha no wo ba ko ha esu we su ban esu ko jo su ban esu ya su ban esu man sa su ban esu fe su ban bi ni mo ja ni papa mo ja obu wa ni papa shit